0: Ajak tangi, diubar anabdang tajung salam abener, aser, titsidem anuku salam ujalatam den limsar. Ipaya Akashvani Mugokchung, FM band frequency noklangka point tuku megahertz nung sangtungar. Asinok den tang mizungbupa transmission lapukar. Tana nukutupiung len anitsa sushi asinoki melungtang tsushin nuka angadi.
1: Luktar semerasam nongasir, saka Samaria nongbai kudang ni sumpaji angu by Auchia Pilam. A Samaritan took pity on him. Iba utsi aser lai nongasinukatama, tumulungtang tsi desayuba to lukalir. Samaria nongarji, Yuda nongari ka ngadang makat mesinba to lukaliasi saka Kiyungur tachung dibaji Samaria nungba liasi asir pai temeyem sayo. Pai Arya pilambaya ka ngadang tangadit patu luaki yariba mapa kalir asir ipa maji pai yimsi kin asir pi subaliba ajak adendang awa inyak. Asnok temeshya ma pilambaji masi saka shirnuki mapa tachung inyak zimulungar parnuki ipamaji inyakar. Anongchi kin yimsi aser subalibaji. Tama tungtibang masi saka yimli pilamaki mapa inyakpaji tungtibang balir. Anongji Samaria nungbai inyak panungi angazuk pakaji asinuki mukok achi masu saka tangardang temeyem sayutsindang asin mulungnung mezang tejangrabaji sedida ayongzeker.
0: Manani Tana sushi mapang aser sintong tamtaran sin niyamay limsar. Tinatako minit pungunong local talent sintong. Tinatako minit mitzer pungunong asin litso sang na kami saser English nung kuhimanong iyukpa ang asitse. Tinatako minit mitzer summer pungunong western music sintong. Tiya kunong asin linok usang hindi aser English nung dalinong iyukpa ang asitse. Tiago minit lirno nupurtem ula sindong. Tukuaku minit terno faxin fun. Tukuaku minit terpungono a song that inspires. Tukuaku minit mitsuno my state, my pride. Tukuaku minit mitsurpungono lukti unuk. Tukuaku minit simerno diubar tekalem sindip sindong. Dara kunong, vivid paradisundong mumbay nungi yupa ang asitse. Ana kunong,

Asinuki, angang la janga kinadan ba ang asyugo, manani, imutumjin aser tulukwa janga kinadan ba ang asyitsa.

Nabu ita anne tangbu de berangwa nerjedmi na muyutsi yongyar nechak sangwa bo uda anneptang anne atuker medem unuk mulung pladakche na miyamya asatangdi asunu kichiyaki asatangdetsi machinba uchalat miyam mulutsi tangbu tarukba anengdanga talangba uda ayungzi meyem tem ama sindi perm uchala uzi tika tazang unuki nanem kichi aki simpitsi ucha nai ni asushi tim adimbabu kini misikshi minirma kurit apin niyang chung nipo dashia nai alar chinchang dashi arimzik uzi dia yang nutsinidang kaya nang tak apin sa zinidang, nai maksi arama tangardang mipishizi. Ni ayip changa amwe udak zinidang, ayatirim tashi ni naka ali, tani tipilim no. Unuk tupuk sengdak zinidang, machi machim arama inyakpa pilim titir. Tani uchaladim mirakita minna ungudang, nerchirdim tanalanung tira atimer. Uzi simbit makaka nerchirdimi nunuknem akam tutushi akazir. Unuk mulung changnung manungra sida pilimer. Uchaladim shirnuk tane tichak o tichak na. Chitipa manguzisa dibulimai tasinauku. Parnuka tane asnuk rungnung lilasang kuda chungla na. Da nerjirdim rungjiner. Ya siyamadang pilimer, uchaladim anukunung ni lanem naru akazibadu. Tanabu parjak mongunung shirnumang ipa naruya magazi rungjiner. Ipa limaya titi alizibat limaga asibu. Uchala unukten lilana da sa pilimer. Ucha, na timayim ula unuk narungnung titi liir. Na miyami unuk awapangpa matitir. Na nuksa titi unuki angur, saka asangsang nung na kentanga nguna lina. Ucha, yapu pendang lima tasner dangji, asni kichi ashi zaga. Tia tsir dangji, kene anuku asin sinsu li nung, chuku pilati nu da mashiba kudak li nung, achuruzi. Uchaladim anuku mongchin amongziba li, yangchibo na mali namchimkin chuku matinzi. Ucha, ni na chak asangsang nung anguzi yungyar. Asin tipo tsingrim tsangdangji, yangchibo kakit nungi naru akizikir mali murongchin zatne. Tane uchaladim shirnuk takam liir, shibaybo shiditza ka, asin arishi anukuya. Ipa pendang limanung kupika alizar asnuki mishidit. Tia tsir sindungdangadi. Na asushi ipaya tatimpangba uchaladim anukunung atiner asidza shibaymitit. Anungchi na tumulung achak aki tiang lurdang pilapa mititakchangni. O uchaladim, unuk asushi kudak lensar tachung uja. Unuktang kudak tupur achung sayuangma. Tsingarmi uchaladim arishi anuku manini muachangma. Amen.

0: chi ba chung kwa adu kwa tau chi sa yuwa miyam chi aachak mitan cha alangzak. Anong chi tanda chuku ojala da mi ka nga shi sa ka inyek zi nantaka kumugu. Tanda chuku abijim zi shin zi lori zi loyu zi ba ka nga nantaka kumugu. Kuna asano ki abijim zi shin tabu simar ka matse chok chi zang tang dir yamai shiang wu zi. La shi sa ka tapang labuk zi asir tamilino yam lipilam ozang chi liir da zi lo liir. Ojala dam zirham nungi shi sa zi mishi ba sadak zinir. Sira naji kibung lokti asir arukunu tabilam zi misira tiyam tam kurit kar aru da alima ozang yimya kubano tamalono taku asir mokok aji asir talam sa liir itam bukta tak ziba masa saka abijim zi shinzi luri shaliba ma yam lipilam ozang Kuba tau chi tsibuk tak den sakulir, ida mabadam ka nga sangra, shi sada nga inyekpa ujala sedak zinra. Tana kibu nga sir lukti, tanda ayi ka nung, tabilam tsa adukpa chi, yamli pilam uzun. Kuba nung tamiyam, tamalong jang tanak asir, arya pilam ba ki sangalir, idam shi sada ki ananga liba ajangalir. Anong chi ujala tam, tana iba anu kutulu nung, tau chi kuba kristanung ya aru, asir rispai, shiba, Diam dam tu si asal mak sangu saka. Idam ajak si lay aram zak asal iba detsi caklang wa. Dawe cuba temelung arak zedak zi asal tau chi angu. Iba tau chi. Na janga asal kibung asal. Asal alidak tesem ajak nung ayimba ayung di kaka asal zi. Sara zatama iba utat zi ka janga nen shir. Cimami ojala dam ajak muwa jang.
1: Mana ni? Zengjilong asir tulukwa janga kenadan ba snuki angashitze.

0: Asnuki kan palala atin ba ang asyuku, tangmabang Mary Bat Sendungnong, limalam la at ang asyilam akiba ang asyitsa.
1: Yapu din ka liimdang. Asinda kamiya, mua po ay naruka amadang. Tupu chunga anupdang apungar, saka nikungdang po, tapayutsika achirimzika awar. Ipa naru tubur ajung sutamiyutit ama. Asinda.

0: kam ulamatuki alinung tsukar. Sitakar kut nung suksin ama uchin awar. Anang nung mipitang ataliang da mishidit ama. Amang sangwa mamitit. Tmiyim tsuka asin arishi anuku si dumer. Yamachi asin arishi anuku asim jina wadukar. Anna aluba mitim akamli angamukalutaki. Anna alur anu anuku ka tinzakar. Achi asin arishi siyer. Ipanong asin mazimakam tsaka jialiaga. Yabu tinka liyimtang. Pungmang mitim si dumer. Ka jatashi ya yanuktang tsimagukzi. Akamli mapangtatsika alibaji. Tatimpangasi. Akamli nung changratimzi arishadang alitsiasi. Tatimaka tiyimla amatukur nimzirasi. Alikunang nungsang aki tinak asangasi. Tatimaka tipla kutakar mitzipuruktima. Kena anuku kibubai pa matang nuktaktsi achadang. Itang chibo asinjak tisangwa aki kibur nguyuzi. Itang chibo asintakam timrak aki kibur langpang mirakatakcha nuktakar sinsuburdam asitzi kuda. Kibuba matangtang achimaluri yimli amura guno. Anuku ka atukzi kibur dente di asushi alitziba anuku. Yang chibo rimzika mauzi putu sa putu naru pungyazi. Ipa naru runam chaki timakit alir aachak palatak tzitzi. Kibubai ipa naruji anipalur. Mi tzangka maka. Kiburi tinak sakloka miyimba naruji na takam sangma.
1: Yeah. Oh. Tanda.

0: nung sin bang sin a sir bu tia z chimpi pa de mili ki bu pa sim bar da ga na he
1: au cha ho cha
0: iba ma ji ga song shi a dia
1: ai do
0: ta ho dang i pa in dang ba ya dang nung sin ba in dang ba ya iba ya ki ki chi trak sa bna ru cer asunuk mim chi da kam dang i
1: ho cha ni a ji kang dang iba im ya tem asir itim bin shi ba ya kang dang tum lung rung ga i pen dang cha ya ki chi tin yak ts ma ga ga iba mala imye ya pinshir ji da snok mim ji rong nong ya na sa ga kar bu item ji mi chim bi ra iba ma bang ji ma ki ra bang u da ji tip ma dam pa mulung sin cha ali ba ji
0: yong wa tu bok ma sing ra ma
1: ha cha
0: na iba ma ji par no ge pi lam ba ji
1: a sir a ji na shi sa zung mi sim ba ba dam men rong nong iba ya ka gu di zung mi sim ba ba temenen tem rong rong utang aji tung ti bang sa iba nang sen bang sen besar bang atianu tem parga maliba ma bang pain tang kang atang tilua acim repa cimbi ba na item papa ya tsang mi aji makiner asar sunu ki utang aji rupang tang tier utang naya ner ki tang atsang tang mai
0: api
1: cim tsu shin ter trok mbetsir ti nunga tepang tem lim ma zok pa asri pa atin pa indang jia isya lir
0: ko ato api cim tsu shin nung lir na
1: asar no Turka trasm itim nongchiu dang asnok tgem dang tsin dang ya na te pang azok tsba inang ya ipen na xiang wuz ni ne dang ta tsa gi shi ne ba jin na wo dang nang sin bang sin das dear de rik nai shi pa inang chim bier pa je ali dang bu mi chim bier go la iba msak pa od mi ya di
0: au ja do
1: sa ka ku dang ni sung ba ji asin den mi li lier pa ma li dang chim bi ba dang jin nang sin au ja bang sin ne das nu ki chim bi er ji ba li ba ma bang chim bi zi ba na
0: au ni
1: a sir iba ya gin na ya shi sa u dang ni su mu lung yu dak zi ba msra tem par ka di ka dak chu go mu lung lam tet pa ta mang a ka ba sa ma dak zi ba
0: au cha
1: i tem pa la ji a ji as nu ki ang ra ji a sir ka nga dang a ya na na bu ta li a pe ta ka nga dang mi em te pa pu te pa ta ngar ter prang su nung a a ya na na ya bu dang kichya gi pilad tsaga ya das tsa put ba lirdam to a udang nang sin pa sin pai lai chimpi tsiba u du anga shi da besa ji wa ji chimpi ba da no itali la ga pentin lokor u du ra lokor anga shi da udang iba ja gi tsin dak da brak sa tsiba de mo lung me chi da bi gam dak tsiba a si iba ja gi ju go ni sung tsung da nong an nao anana tsung da nong de tsibu ga iba atmosphere jia ka ren lok tak zira gu ya
0: au cha
1: da ba dang bu ju ge cha ma shi zi ba lia bu iba ma ji mi jin bi za gu no da si ba dam a ji ni song mu lung ye ai tak zira ji a sir a shi ba gi na de tia nung sen bang sen ji u dang u ben dang a ge zi ba na judgmental nai ki ji tang tia den sa nung a ju ru mi sira na shi tak ba ji gi ji iba ba ji me me de ne mulung nung ge jia lia ji ma ma de ser nong hey pa du ya ma jiang ago ya ma jia si a dao da ju bi sa sa msra pai i pa du in yak pa gi a jia ta lu ga di da u ben da ga zi ba na
0: au ni
1: i ba ma la ji tim ba ga lia da ser ji ano nang sin bang sin nong ji a ser ka a su shi bu i ba ya entertainment a ma ga na he de jin bi zi ma ga
0: au ni
1: ge ji ba da ser xin gu no ye mai xie li gu de tu gu lok mu lung sin zi tu lu ri ideas tem chim bier a sir theory ga na theory ga na xi sa zi gang ra a ji ma ma si mi sa tu gu lok xi sa zi tu lu ma si da si ba ru gu dem zhe gi normal ta kam dem zhe gi ta ne gi jia ta lok ge ji in ya i dem ba la du chim bier a si sa ga nu gang a dang mu lung sin zi ti la na tu gu lok xi sa zi ti la bu ri neng sin ba sin ya chim bier a sa sung du ji anong ji ti jimbi zi ma ga tin yak zi ma ga nong ji la ba se yi ba tu lu ga su shi entertainment na ma kar ti nang a mer a sir kar yi miya zi ya dem a mer kar ki pung a mer jimbi ba na
0: i
1: dem ba la ji a lir a sir a ji gu dang ju gu dan na bu ba da si mu ba ni sung dem nung yi a nga zog tir ba du u tra bu pen ten lu krang ma kat pa tu a ka ta ma ta jimbi lu ksim ba nong ji temulung yuru dap tsiji akadar bi tak makat no chi ji kipor ba dwa ke ma kizak de ter cha sha bilmer asri ba ja gi tsin tak tap ji raksa zer de tsbuwa tok tak zer temulung lam de chi da ji kenyungi makai gam tak zer

0: alima nong nang jang patino ama prang siya alima ta sambalala nong samam tanpa watang nong dir musa ta sama tanala nong sisa taka tikam zakar uchala kha na sama zibidi kinam sama pichir tanala nong sayu ta ta kudak ta shi aniba uchala kha na asas ayu zakar kenangara tiano kiyomara sir yumer to me na ta jak ta sangwa anguta na ajanga pano muwa chis asir anisung anguba ujala kha asis iba usang ajanga ujala tam ayungzer ujala shibai zram pla tsa inyak pai ali ma tsra tam nak ser zram mi ujala tam ajak muwa cha
1: zram mo tulu ajanga radio anga lir ajak tam muwa tsngor ali tsda amanger tang anumanani asnuki tenang sangkan atenba anga shitsa

0: Asinuki tanu sang singermu asir tenang sangkan natin ba ang asyoko tang mapangtruk ako atong ba din asin aw sindong atumer aung nung tachong.
1: Ibaya Akashvani Mokokchong Asinuki kohimanungi yukpa aw sindong ang asyoko tang mapang local talents sindong nung Upang sinip Dimapur, ajanga, kin balalatan ba nga di.

Asnuki yim kyung oshinong kanadan ba ang ashida ki mapang tia kuminat lir punga atong badan kalami. Lina kusang asar spotlight sindong kasalan kada telinong iyuk ba ang ashitsa.